mampah di satengahing geganawiati sumurup di megawilu anyar celang di megamalam. Tuna lampah eta kacarios di nagara Amarta. Raden Gatut Kaca ingkang halumampah matroli kaya nagara. Nuju naliti kaya nagara. Watek wantos Raden Gatut Kaca duduwong samane halumampah ngeplek sodere merak ngebing sosodere. Tina kentengane pun macan-macan nanadriya.

0: obat.
1: Untung selamat.
0: Aduh, ampun teuing nuhun Kakang Bima. Teu ngaku adi ka kaula geuning.
1: Kurang ajar saha eta? Waing sia bongana. Sia rimbi ampir-ampir ngemasing pati tumakaning perlayan.